0: Follows the power. Me see duani bituwa. Especially in Shirai FM. Die way. Yanko Amos 9:18 ni yafa ba konsosho. Beautiful lies, you know.
1: Amos chapter 9.
0: Beautiful lies. Now the okuro me yene me money ding. Okuro ni dianyo biya diabetu mi abo. Is that how that
1: is? Amen.
0: Amos 9:86.
1: Amos chapter 9 verse number 8.
0: Oh, sis, sir.
1: Oh, sis.
0: Eh.
1: Eladi nyanko pon ni
0: sao. Sis, sir. Radio 4. Ebiye wa mu kwa yin. Sir, emlanti yene maba wa. Mu tiye yin. And then Obia Mla radio show. Emeka Adia Nihine. Eyen wokrom wa. Akobu. Akobu danger danger.
1: Sir.
0: Akabatiani. Yen chele. Yen chele. Oh, and it's not yin nasa siami ya cheche boys in wokrom wa.
1: Ayo eja.
0: O pesu woke wobia no tum wokrom wa.
1: Hmm.
0: Na den no tum.
1: Etrim wa den.
0: A den na boni. Ewa wutrimu sa. Sa sa siya wa wunim se watu amu wobi 300 million.
1: Hmm.
0: Na wa hwe nyankopon nim oh asokoleman ponhene awurade nhyira wo
1: amen
0: asokoleman ponhene awurade nhyira wo
1: amen
0: eshake awurade
1: amen
0: na na bu abasa
1: bu abasa
0: ha usu ansa awurade nhyira wo
1: onya ne kase
0: oh wahene no waye ade bia ma no ho ayemenwanwa
1: an
0: ose sofo bompa e mame otumfu ahye me bobi na urade ya adom ma bɔhyɛ ne baso a me so mɛkyɛ wade bi ahye wanim nyam me se ɔkɔ kwasi ada na ahye asɔle yɛde ma na ɔkɔ kwasi ada na ahye asɔle wo bi adwodwo
1: de nante
0: ɔkɔ na ahye asɔle na numre no 9 o'clock na na ahye asɔle ntuma nyina afira afira me sɛ de wo no bra na bɛ sɔhwɛ ntafo
1: na me sɛ
0: na urade ma ne nyɛ saa sɛ de wo fiase yi kolonto asafo no bible sɛ de wo fiase yi na mo de ho na mo wie
1: e wie
0: e sra wura de se honhom o dia fiase e
1: no ne fe nwie
0: ah na na kwa mo yene nom na kwa mo yene o se ah meme dan manfa mfie miensa ne si ye adanti na wo se meton asase ma obi na me hwehwe se wonfa mfie mienu si wan si a meje masase me ya sa ma bra wura de
1: eja so se se no na eko su
0: hallelujah
1: amen
0: ano ahini no kwa mo hini o se ne dan ya wo si o di si ye fie mi ensanya mfie mi nu
1: o che wo ho
0: o che wo ho e ti adan ti na ono obeton asase ama o se mfie si ase no
1: eh
0: o ka sa na o se nana nyankwada
1: na na nyi che
0: nyankwada
1: adunya che ja
0: hallelujah
1: amen
0: adunu we ya ba utirim no na na nyankwada
1: obenya che
0: o kota sokoni ma po hina sa ase ma ntokwa ma ho da Se nyankopon ni sabone
1: ahinie no
0: bone
1: ahinie no
0: Proverbs chapter 1 ho
1: Proverbs chapter 1
0: ko Samson ne yefa wie Psalm 2 verse 10 to 12 say be a full life no tie aha enhira when 04.5 uyu ma se firi ya wahwira de enhira ha aha na papa ne bone nyina ntini
1: headquarters
0: aha na ewo
1: sir
0: isa kawura de
1: amen
0: tie na tie ne yepa
1: eja kanina
0: Psalm 2 verse 10 to 12.
1: Psalm 2 verse number 10 to 12. No.
0: Shall
1: I say? Afei, ahemfo, muhu nyansa.
0: Na mchoroye.
1: Dabi aja nya printing press.
0: Me na mchoroye.
1: Dabi aja.
0: Ohini bi chiro quotation.
1: Aja wo chiro. Eh Psalm 2 verse 10.
0: Me pese wa ohini bi chire.
1: Sa aja.
0: Want to me an chiro kura wo tika mu no. Quotation wo sese otumi di 2 ni 3.
1: Aja no kure.
0: Quotation man.
1: Psalm 2 verse number 10. No.
0: Psalm 2
1: verse number 10. No.
0: Psalm 2
1: verse number 10.
0: Samson ni twi Samson no ni twi ye.
1: Nyum
0: enyum
1: sa.
0: Etu do wure fi kura kai nyum.
1: O ka nyum kura be
0: ka. Ka sa nyum enyum. Te sa de patapim.
1: Eh.
0: Ni satawale num concert yo moye.
1: Ayo, mesem.
0: Wo de ka enyum.

0: fua efe oh oh so see if who do ya ba no ohu se do ya ba no efe wati bidi ya de eh oba bo ni bo ho a adoma bia betwa mu bia oba fre ene yi asentuma obetwa no ofade wo change ofa kojo chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: etwa
0: eyi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: eyi asentuma keke wo a ni kura ntwa amano no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne hunu oma pa we oba besi akoda ne hunu oma wo shaase se wu yi a 12:30 anajo ube yie begba no pa 8 na wo da so wuro ai se soje ni a okopata Congo war
1: ewa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: sabe me di na ni hwe wiom hwe light ya be da ho bubura bubura bubura
1: Genetic, Oma ofran ba panyi iso ka kire ne sey.
0: Ana ofran ba ni iso
1: ka kire ne sey.
0: E ka kire ne sey.
1: Me ba oje
0: aha
1: hwe minie.
0: Minie. Ose eja
1: akokra.
0: Ma akokra.
1: Na me wuda.
0: Ah, me di ba yase.
1: Afei
0: pa. Afei me ba.
1: Fo ase de.
0: Aha.
1: We jan.
0: Ehe.
1: Kotoku o.
0: Mhm.
1: Na ko na we ko nwure m kope aha.
0: Na ko nwure mu.
1: Kope ha na mbre
0: mi. Kope aha na mbre mi.
1: Na no a akono aduane
0: haleluya
1: bremi
0: na no ame akono aduane se dia mepɛ
1: bremi na minni
0: na minni
1: na mekra inhyira
0: na mekra anya dia inhyira wo
1: nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra sa akyerɛ ne ba
0: isɔ no ebra azik e kesa asɛm wo ya akyerɛ ne ba isɔ no
1: rebeka te
0: rebeka ya dia
1: wo te
0: twas way
1: na isɔ ko nwiram sɛ ɔrekɔ kum nam na aba
0: aha
1: na rebeka ka akyerɛ ne ba yakob sɛ
0: ɛhɔ na ɔba abɔ ne no ɔfrɛ ne ba no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ
1: hwɛ
0: matise
1: matise wɔgyare kasa kyerɛ wo nnua isɔ sɛ
0: ɛsyanka awurade
1: kɔpɛ ha na mbrɛ me
0: aha
1: na no amako ne
0: dia ne ntompo bɛwura ne mu
1: na menni
0: enti yɛ ɔnyɛ fast mɛboa na ɔnkɔkye ɔnkɔkye deɛ mpɔnkye ne bi mmra
1: ɔno akɔ no aduane
0: ma no mfa no akɔ no aduane
1: na
0: nhyira a na agya asiesie no akora no mfa nkontompo ne nadaa ɛnkɔ gye mfiri ne nnua nsɛm ɔba bɔne yɛwɔ ma bɔne bebree wɔ hɔ a wɔmode nsɛm de awura yɛmma tiri mu a ɛnɛ yɛmma no koro apɛyɛ papa no mu ahwɛ
1: dabi
0: bɛma bi wɔ hɔ yɛ big mistake ɔtɔ buro nyataade a ɔkɔna nkwalaa no da na ɔde ama ne yere
1: nti
0: nkwalaa no sɔre afama wɔ hallelujah
1: amen
0: adeɛ kye no so ɔbaa nkwalaa no nyane no ɔde ntadeɛ no hyehyɛ ɔ mu ana ɔfrɛfrɛ ɔm akwasi kwadwo kwame ama afia atadeɛ weigye hwɛ sɛ ɛbɛkɔ wɔ a ɔnka sɛ ɛnoro atadeɛ a mo papa de berɛ
1: muɔse
0: bra mburonya atadeɛ bi a mede berɛ mu hallelujah
1: amen
0: weise weise abo se enim ho na nkwala no jejo eh ma wa ya de mata de ya odi bra mi de efu eti nkwala ni nyinyina wo munim se bro nyantade ni nyina
1: wo
0: ma me na eto wa di school fees no be friend ba ga na ka che se wo ko no yiro husu ade wa hu bla wo papa bre hallelujah
1: amen
0: wo hu bla wo papa bre me kwa wa fa so enye sika we da ma me sa me fa ma na fa ko sua de no kodwo wani onye sa obeka kire ne ba so wahu bla me bre
1: wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
1: amen
0: e sha ke urade
1: amen
0: ani ti na me he me to mit fa akura kofi na me kora se nkwala na da Isra gaurade
1: amen
0: medeba to amade ache hallelujah
1: amen
0: ani en sey hallelujah
1: amen
0: ani en sey kokra man fele so obeye wa Oso mfele so de asa obeta so. Papa anyehwe a.
2: Bani nyehwe.
0: Ah ohun se black man. E bubu sa be na. Na che sa adwombodi abadi tirim.
2: Pani.
0: Ebeko go de enkokona.
2: Kokona.
0: Etimbe mi di

0: fro to kura duro fie na mkona se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya de beto bolem isan kemra
1: amen
0: eti me mani mission wo mo mami me ma wo ma me tukwa busu mienu kru bia mfre ne musa no hallelujah ba mi simi firi nkra se me be kumasia menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopem se me ba be duru kumasia mafuka akura mi kofie ni ebusa baby amaduru hallelujah
1: amen
0: ana no nam kachere na nam ni mwafi din koma nam se upa me ni umie ni yempuna ni na obi ankose ni yenkonchire nkwala ni yenhwe yemie nu de de nkwala ado befa hallelujah
1: amen
0: the company bi tu ne so na nkwala na jiga ah sana kan sana ma yo ma me so wak oh ma me kopra ni o wanfa Eba kwa frem da he ti asem bia ma aka. Wo ka ye kura me kura ma nye ni mpo da to adunu ma. Hallelujah.
1: Amen.
0: Pa pa pa. Abladie, wo ye least mistake. Wo je ye da chi, wo do sabe si form. Kosia wo ba boni.
1: Ti se Rebecca.
0: O ba boni bi ti se Rebecca. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wa kwesi aba papa bi ti se sela.
1: Hey,
0: sela no ma. Ya sister wo akofa sela to so. Hwe kwa ya do kuru dam so. Ye kai ho no te. O se sela Abraham fre ne ka che ne so nko no aduane na no ye fast. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena mo ba no so nti hwe nhira kese a Awurade te ba fie ho. Eno ne ne Isaac be firi mu Jacob I want to atwaso aba pim David so. Ah Yesu firi mu ye de ade. Isaac. Munda oba papa bi enuoma bi a wo ye yenti kosia wo ba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa Genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa Genesis 39 7
1: Genesis 39 verse 7
0: Genesis 39:7.
1: Ose. Na eba se echire nu. Joseph wi a yiri
0: tu go ni
1: so no.
0: Ose wanya bia so mu ye. Onua ba na okuru pa won na o. Sa nyum na mi de se. Isa de ura de
1: min.
0: Se ti asem ni ye.
1: Na Joseph wi a yiri tu na ni si ni so. Na o ka se.
0: O ta me se ni ni de. Ya sa nke hwehwe. Ni e di tu ato. Wo de ma DJ mpre hwehwe. Shebe mwa. Ukwa shia wa babu wani bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
1: Na eba se eche ino.
0: Aha.
1: Yosef yile chile nisi ino so.
0: Ehe.
1: Na okase.
0: Okase.
1: Wane me meda.
0: Oh, nukunu ni wo.
1: Mm-hmm.
0: O babu wani. Nukunu ni wo.
1: Ni wo.
0: Wangu ba ema fofro.
1: Asa wane me meda.
0: Asi Joseph wane me meda.
1: Mm-hmm.
0: Fiso ubiya ni vye wo.
1: Biye ni wo.
0: Bema bia wale yire tiha tia buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba len na sister EJ sika mani enti sister won fa ne vote na de card ni agro onam kra na ebon ntuma no na sister ne ji sika na no de aba no bema aduane ama bema foforo hallelujah
1: amen
0: Isa gewrade.
1: Amen.
0: Be man be da wie didi wie a. No de ta ne be oba ne kuru ta wura twa abona furum.
1: Right no.
0: No wa ka che sister se ko hu fie wura no. Na je e fie ho toilet key ni mami.
1: Wa hwe.
0: Be ma kwasia.
1: Ma oda.
0: Jimmy. Isa gewrade.
1: Amen.
0: Koto sa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: kese ni bi no
0: hallelujah
1: amen
0: no dia wagya ne kuna gya no ho gbobrado na sister de ya nkwan ya ma bema fofura ah sister ani ti awurade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode ba ma fa sa akwan we so a enye kokoram na obenya to wo furum
1: obenya
0: ukoko vana che hospital ne hwanum ne doso hwanum ne doso
1: mua
0: ema ukofa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwe kwa ya wo de Samson fa so unu se na gana fo ma bi ade yekunu jaga urade se ablanti a wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadintiri pie ya ba ti sweetie hello darling makuma mtofia na dia nka wo ya che na dia matumbo ase apopopa wo ye so asase krokro wa na da se wo de boni be she utirima na dwo no ana so se sa da no aduane no wo de mpintu agum
1: slow poison
0: abranti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hirasu na yesu kra bible say yesu kra no oje pan no no ohirasu ansa no wo bubu hallelujah na yiri di besi wa na ne sagdem na na le yiri sagda do kom na bla tie twamne otwa ene de wa popome obekun hallelujah
1: amen
0: ko sia o baby ti se job yira
1: Hey.
0: Job chapter 2 verse 9. Odidi prepana no. Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Aha, aha, aha.
1: I say, na ne ile bisa na say.
0: Wo da sukura
1: omudiem muara.
0: Aha.
1: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na ade.
1: Na wu. Na oba ne say. Na obua ne say. Say de ma jije ntwie nu bi kasa na wo so kase.
0: Job no no.
1: Ma jije ntwie.
0: E ma nkwasiafo kasa no. Enu bi pepepe. Job yiro. O ti ase ma Job kan e. O to aso a o se awurade ama ya depa. Maje. Yesa.
1: Sa.
0: O de bone so aba. Masum. O so oba bone no. Eduru de ye din no. O hu asema. O ka kire ni kunu no.
1: Ah, dimi radi ne wu.
0: Ti oba bi o wa, ni kunu adwuma ya, e wo se de osi ne nete.
1: Me pri.
0: Ana ni kunu so adwuma se ya, ene so e wo se de osi ne nete.
1: Ti.
0: E janga urade.
1: Amen.
0: Oba ko ma 1 2 3, ne ma menum nyina abete. Ana wade we de mintum tran ho. Hallelujah. Ka kye mi se ko pa adwuma ye. Ka kye mi se pie, ja akwadwesem no, nyemdan ba didi ama obi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba titi bemanya, itimi se mema wo motra damase. Tra damase from anumira opo adwuma 5 akotra damase. Ame ya so kare na oda so ti damase no. Sa mema no. Ifie nye,
1: nye do na.
0: Job chapter 19 verse 17. So ko Job 19:17. Bible no can say me. Job chapter 19 verse 17.
1: I say. Me yam puti ne home.
0: Aha. O se ne yirimpo
1: kin ne home.
0: Job, o se ehi ano no. Na ne yirimpo. Ukonya wo ba ti se ya. Ti se Job yiri we ya. Hallelujah.
1: Oh.
0: Anadwo kro obema waso ayese. Obema waka isilis a. Abla 1 Corinthians chapter 7 verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kaiwo. Yanhwa asimbi. Bi eni ntem.
1: 1 Corinthians chapter
0: 7 verse 4 to 6.
1: Verse 4 to 6.
0: Chura me se say.
1: O say. Ojire inni ono ara ni ni pedua so tumi.
0: Sister what ya sham no?
1: Nemum.
0: Ayire ni ni pedua so tumi.
1: Nemum okunu.
0: Okunu.
1: Sara so na okunu inni ono ara
0: so. Ono so ni pedua so tumi.
1: Nemum.
0: Emum ayire.
1: Amum fa mo ho enka me mo ho.
0: What is? Oba walefo. Ya. Edura na dwa. Okunu pe baabi awura. Eje se o sign check answer.
1: Ei.
0: Eje ntuma want to ama wunti. Ano ma washa akoda abontire so akohoma bia wanya ne ne wati asem no oba walefo ose mo mfa mo ho nkame kame mo ho mo ho
1: gise
0: gise
1: mu benu apene so sembetena ho mre kakra
0: gise mu mienu apene so

0: abrofo ne nyang fa wo mu nyansa na wo mu nim de e me sisi ye no na ye tumi de ponko afri Ethiopia abesiri ko Jerusalem
1: eh kwa sada
0: abra yem fa ship
2: yem fa ship
0: yem fa praying Acts chapter 8 26 to 31
2: Acts chapter 6 verse 26
0: aha
2: Philip and Ethiopia nyam freni
0: Philip ne Ethiopia ni
2: nyam freni
0: Ethiopia enye small country o baby abefa bi ababru ni boni din because I know the first country yakopo boy
2: sir
0: Esha kawrade
2: amen
0: tieni ye pa it is sensuo no a god wom no ba bi a befa bi a na god afi apiem no e na konto fa south africa etu ko south africa e krobo south africa e friend pristolia eno na brofo ne free south africa ba pristia eno mo be hu she pristia god no it is a pristolia de no
2: eno
0: mo de that pristolia na wo south africa no wo mo de beto pristia na ye na nanu mu ka na omo ye ni pristia pristia anka sapa no ni di pa ye na na abrofo de nyama ye no na pristia anka sapa na ni di ye
2: asaman
0: ukwa wa kuroketu wa bitu aso ho ye fredo heman no e na oman hene no wo e na odu kuro no wo asaman
2: nti
0: abrofo de befa pristolia na wo south africa no e de beto pristia e shake urade
2: amen
0: eti kane no na ye tumi afri ye vanishai Ethiopia at the ponko fa from ko Jerusalem kan as 8:26 to 21
2: chapter 8 verse 26
0: aha was say
2: free pull Ethiopia nyam free
0: pull Ethiopia ni nyam free
2: na odi bofo ka che free pull
0: na urade bofo ka che free pull
2: so le kwa na fofam
0: so le kwa na fofam
2: akwa sel free Jerusalem
0: akwa sel sign ko Jerusalem fam
2: akwa si gaza sa
0: adi ko si gaza sa se so
2: aye sa so kwan
0: aye sra so kwan
2: na so le kwan
0: na kwan
2: na hwe
0: hwe
2: Ethiopia ni bere ma bia
0: o ye Ethiopia ni bere ma bia
2: o ye Ethiopia
0: aye Ethiopia ni
2: hima kana ke pia ni
0: aye ma kana pia pia ni
2: tunfo ahwe nsika nyina aso ono
0: why for
2: tunfo ahwe nsika
0: sam aw hwe nsika sam
2: sana hene
0: minister for finance anya abrofo da betre finance minister abrofo ne ba ne ya nananom wo sana hene wa ya da
2: vie
0: dada e wo bible
2: sana hene
0: e wa limfie dada ono ahwe sika kokoo so a good year why in Vienna no show so abrofo the finance minister ba ye no na ye ye wo sana hene wo ho
2: e je kama hun jasem
0: e je kama
2: amen
0: bible say na Ethiopia ni not ne ne dian na ti ase na
1: mu ti ase na mu
0: e je kama urade
2: wo say akro no
0: na akro no
2: what ti ase na mu
0: not ti dian mu
2: what ti ase na mu
0: hallelujah
2: no god defy that o ma
0: e ti abro no kin kan
2: o defy
0: na abrofo na be chere ya de shua
2: o
0: abrofo ba na black ye ye kan
2: ye kan
0: hallelujah
2: amen
0: abrofo ba na ye ye kan
2: egypt
0: ye
2: kan
0: na ye kan tie chonsham no no tene tie ase na
2: no keka odify ze
0: amen ishake urade e ti abrofo ba na ye ye we ade e di two kwan
1: two kwan na da
0: ye de na ye di two kwan no na eye ponko ye ye ponko no ba mi esa na se nan na abubo dade bi na ye di akwa chiri na ye tim e ti wura ahoma no se ya na ponko ne ko e do na odi fiti Ethiopia ekwa Jerusalem sadie no na abrofo mehwe so ye ka eti ka ni twi pa ye tiase nam eti abrofo ne maye no na ye ye tiase nam mudada every Ethiopia ever sir ko
2: Jerusalem
1: ekwa sa
2: ya kama hunta sam
0: isaka urade
2: amen
0: sa tiase nam no na ponko na na di animu e ti sa tiase nam no isaka urade
2: amen
0: eti broni so be ye ka no Edo di bibi se ke mu se horse power
2: na horse
0: horse ponko tumi
2: ponko tumi
0: horse power
2: hey.
0: Horse power no na maka no ko
1: yako
0: fi se o mo maye no na ye ye di ponko tu kwan dada
2: do we are there so na ye o mo de
0: di se ka urade
2: amen
0: so o se de ade ne ko
2: e
0: do yi horse power free ke mu aka ntimi nko be
2: na ka ni nyina
0: eti africa si de urade boy em papa
2: e homa ke nka no o kingo defy za homa
0: na o ye de
2: o kingo defy za homa
0: na abrofo ne nyama yo
2: ne kingo
0: pia ni no enyo mo no mbe kire ya de o
2: ni en dada
0: hallelujah
2: amen
0: wo mo mo di nyansa kwan ise ke urade
2: amen
0: and it is our song of solomon chapter 1 5 to 6 o se sey
2: Jerusalem mama
0: itu o se Jerusalem mama
2: mi breed ye
0: ye breed ye
2: aso mo ye fe
0: mi breed me ba
2: ah
0: ki ka se me ka se bibilia o fa english bible o se ameda english bible ni me black o se jole
2: mi breed ye
0: ye
2: na aso mo ye fe
0: na se ya wo dai
2: ya
0: mo fe inti na bro ni se black beauty
2: beauty black is beauty
0: what is obia can red beauty
2: beauty da entwa maso
0: ko etu ko india

0: chapter 7 kan ho yesem bi biye ni chapter 4 to 6
1: shura say ogire inni ono ara ni ni pedua so tumi
0: sister what ya sham no ayi ni pedua so tumi
1: na mum okunu
0: okunu
1: anso na inni ono ara
0: so tumi
1: na mum ayire amum nka me mo ho
0: what oba wale fo ya edura na do a okunu pe ba bi awura eje o sign check ya ejie ntuma wala ma wonti eno ma wa sha akoda abo ntine so akonya ne ne what ya sham oba o so ho nka me ko mo ho
1: gise
0: gise
1: mu benu apene so sem betena ho mre kakra
0: gise mu mienu apene so hallelujah
1: mre kakra
0: hallelujah
1: amen
0: what ya sham no because who ko problem chapter 10 verse 9 tie na tie na tie ne ye pa anopa sha jemia oba wale fo eba usuba anyete se dila sister wutie me ma usuba anyete dobu ama usuba anya at Genesis chapter 39 no put fire ma if usu ama wabra bom
2: bi Rebecca
0: akawe anka me anka ofa Esther awukire baaye no Esther de ne kra to ho ama abusia no sala ire yentem oh Abraham ire sala
2: sara
0: ya oba wale fu anya wukunu nti hallelujah
2: amen
0: ekwa busum ba kunni na otwemi ensani na otwemi enuni hallelujah
2: amen
0: ukunu tumi mpega tie proverbs 19 o se say
1: proverbs chapter 30 verse number 19
0: o se say
1: o se akode kwan
0: akode kwan
1: e da wiem
0: e da wiem
1: owo
0: kwan
1: obutanso
0: awo butanso
1: ehyan kwan
0: ehyan kwan
1: apum
0: awo pum
1: na obarema kwan
0: e na barema nso kwan
1: da ababa
0: ene ne yire ho hallelujah
2: amen
0: o fa english bible na o se kode kwan wo wiem owo kwan da butanmu shape kwan da poso e na barema nso ne kwan barema wale fo ne kwan hallelujah
2: amen
0: o fa english bible na o se kode kwan wo wiem wo kwan da butanmu shape kwan da poso e na barema nso ne kwan barema wale fo ne kwan hallelujah
2: amen
0: chako chini wukuku se se isakenura
2: amen
0: sister wati eti ya wudi wukuru fasa akwai weso no wa pause ni wukuru woku ni kira ni vimo odibe kwa juma ni bibi ya najiri nyina se
2: se ni
0: upa adie nyadie ade ubie biem opa ade a oba pa ade afiri ne kunu a
2: se ade giade
0: hallelujah
2: amen
0: ande o se ade giade ne saka wie pe no abo crossing se proverbs chapter 31 asema wo ka kire verse 10 proverbs 30 31 verse 10 o se se
1: proverbs 31 verse number 10
0: o se se
1: etifia